Malo kranu na isira, kamutok palihohaw ng Imar, kawang ni Belo ni Trinchi, ang programa inangamang ni matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawato hanya lorong diak bay mihut. Kaya di saong ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di jong pavimento hatene no matene kanyang. Diak malo kranu na isira, molo kita huwete ni programa, tuin mai ita barona lay, wujika furakida o titulo Hari Damai.

Koy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, kodi akompanya haw, rona instruksaw kona ba, visualizasaw.